0: Longchen sensu yu bega chen sembol hingen shogu dili Longchen ke chalam de gu tandil hingen ne sen usubi li chen dini Pyeongchang Longchen yen chen le gongi pyoga Longchen to gui zhin shu be gam gubju yu be nyang punye tedong li chen yi Tiling ke zislak be nyang punye li chen dini na gya zhun la ta dian zhun nye ne nam cho zo yung shu yin
1: Chong nam cho kam sa tiling ke li chen dini na ngay ke ngana zo yin na pyoge gi tedong ka ne zo yung shu xin be ga yin la tiling ngana zo pa gi sheba zhi du nang gen yin na ngay du nang xin ba san la ri
0: Do, tanda san xin be a gi la chong xibe sung xie di ngay ni ne gya chi long chen ki san gen chobo tan tan nan xin kyo yin ki di bu yu zi li san di xin xin yu be cha chong ling ge la pyo zi nam bu so tu sim zhu bu yong be min du xiu yin

0: Nese, lo, toche na shugu yin. No, lese, toche na. Lo, shuden jiao go.
1: Lo, yin se mo kham sam.
2: Ningong
1: zi le shokwa zi le. Ningong zi xia le, ningong zi le. No, ma so le.
0: Digi la xia.
1: Lese, digi la xia ba kene yin na.
2: Chongye tawa chwema ni ndiye gar sura zhenye ya mwenye tito na lali zhenye tocho na zhe shiktego.
0: Tengi, sento kaisin zhi namba kongge ina chongye tawa chwema kaba duge si su na suwa. Tiki laki nye ya mwenye nali ya shu na siya su na zhe.
2: Lese. Yang gare wane ne, ya kuchi tong chunga.
0: Lese, lese, kirangke ina yang na zhe lese nali ya lese tocho mda tanin si ina sento chacho ge su na be gamyo la sokwa ya usura se na zhe ya tui namba ina le tocha na shu yin.
2: Lese, lese, ina ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Nungri na le, ane kenla kena zho. Nga desin kena nze, dawa tuyaman na, hii kora yinto le kenla kena zho.
1: Nese, toche na.
2: Ane kenla nga tiri, ta tanchine kawa jaya nga kawa jaya ramusen tiri, sewa tato la ki, hii zhu zhang lu khan sa jitang kuma zho le kenla.
1: Nese, no, toche na, no.

0: Then logar shuga sana deshila sana dola. Then janda roga thangme logsang dila cha. Then lungdi senda yong ra buye yaj.
1: Lesen lo.
0: Da ono kushinang gol.
1: No, shuden chako.
0: Lo, sir.

0: 대두게
1: 영아 영아 팀원의 약부도 난초 펜토 첨부 세자 요리 샘라 로마 디알라네 치와 뚱규탕 로마 뼈마디기 치진왕게 잠냐 최자 뼈마양종 핀소 죽자 쥐마양 초문의 지렌 딥규인
2: 팅상 지초토 김상 창마 랑코 유바탕 중람토 랑코 양조제탕 만조동 유바리 티티 안주 짐주키 시차 똑바 제주니 하장 개초에 된다 시기 네 샘라 키남라 짐주 된자 고 개초와 카시 륜주인 키남베 렌 딥로낭
3: 용아 용아
2: kerang pame lang kho nang du gup jim ju den ja la thona che go ba khang yu tham
4: ka lo we jam ki mo de tin tu chu khu de chok ki me ba ri
5: mo de ki kho ne rang ki go thang lak ba den chok ki ma re la ki kong nang ne ki ni yup chok ki ma re
6: mo dra tong gen ki pa la ta ama la la sun bu so chok ki ma re
2: ke se kerang song lam ye yun tu chu gup thang si do ka chu gup sap sap che go ba jim ju si sha khang yu ba re
7: xiong lam zhuo ge ngai ba tu ti cha che gang ne zhuo ge
8: lam xi du ka tu ge luo ma bu yin na gong ne de bu ta luo jing gu yin na xi ne zhuo qiu ge yue ba li
9: yin na ang chu gu chen ju mi gen ta nian du qin na den ba yue ji
2: luo zhen zhuo ji luo zhen guo zhan tu jin zhu la sub sub kang zha qi gu
10: luo zhen zhuo ji che jing ne luo ge ngai ba tu an zai xiao mo se bu chung chung ti quan gui ke si cha ba pu du ta kang pu du mu lang yue tu su zui xi ha bei quan jie quan na Hello we tak ring bo ne tong to be yang ga chung wa yue gun du lam ke ki ki de jak leng gen tok jing ne chong chok ki ma ri ke si lam ki la de jak leng gen yue na ye ba leng ge ko ne mi to se lam ga ne zo ge
2: ke si rang ki zo bo chong me lam ye yue ne ge dang che kang zha che guo san
11: lam sing di cho su ju me rong wa re ya ma yak bo ma te ba juk chi na lu bu tu mo zha kang ne yu min han ma go wa du we yang ga yue
2: wo na jim
12: 我们的人都在这里。
13: thak pa te ming la ni sung thak pa se ki yue ba ri nin ka tung na sung kyop chi ye ying jang ming the tak ba ri nam gyu thak pa te pin thong me pe sok ru si tang cha bu yue de ngwe thok thak pa ti ni rang ni ki so ge ken ki thak pa si ri lang kor tong ge lo pur to kya ki ne chui che che thak pa ti ta yue na rang ni la mi gyu mi phok pa thang che song mi shor wa sok pin to yue pe nan che pa lak ta ama lang na mo cha tong ge ni sung thak pa ta kyu chen so gui gui
1: 脚步匆匆走，提个能行。俺却属蓝兔，刚好坑穷东出去买日啦。属蓝气也愿土菠萝也把糖，铁热且把锁，早晚年起给我买大。
2: 俺却金猪写家米牛瓦西，举着西把银。他想啦，俺却罗马干么这些垃圾，落堆难为，差多千万马车，谁话的几十年？

0: ཁྱི ཕྱད མི ཡང ཚོང ལ ཡང ལུ སེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ དོང གྱུར གཏོང ཤེ Pochang Bodalan ni pe kangjian ki yuwe hasa chongqie tu yue ben ma bo ji xi lang bo qin qi du niao wa de bu ji ding du cha xin nian zha zhen lin yong su qie be zhen lin ren wei sun jiao de qian qi che xi ji Pochang Bodalan ni ji luo chu jiao sun ji suo ji luo pe ge song jian gan bu pe bang le la gu ne jia chu wei le tuo che mi sun dong de jia la zhen yue be ma bo ji tuo du xin ba tang Pochang ji tuo ji jiao sun yue jing tuo che la mi kya thang ju dun zam yu shan ne nup gi ring che la mi si kya lak zam yu ba thang ji kya kyun la mi chu si ma chik bum sum chi zam yu wa san nam khe yin su nik ba de pu se ki ge pip le we se chim chim tu cho wa thang so gui ngo cha chi xin da na du la xin tu to xin ji nyam den ba si yu po chan po da la ni che ri to chu chu luk xin do chik di mang di wa thang kyang ni do thang a ka rin ba ji chen ne xin ba yinbe jak dar sa xin den la long wo dong cha ki rin la sa yum so ki chep chi nu chi chung yang nyam ba me ba ji cha ngang gi nge ne yu po chan po da la ni sa ki po chan ga po thang nu gi po chan ma po ni le chu yu po chan po da le nang tu yin thang che we gu nian thang thang ka so ha jang nang bo yu ba thang la kang thang chun chi su su kyang wei su deng gu thang lo gu mi ne gu ki de ji so mang bo chi yu ba ti ta ki chun dang nam cha xin ju mu ta ki lo gu tang mi ji ta song ni sun nyam den ba xi yue ten tong ga wa tang dong ma so ki tok du ju tang xin ki chung me da so gui yue jin ga wa ji ji dun tu jiang pe ga pian tang dong me wei ge xian pu ni ta chun na nge xue be ji xin dan na du ba xi yue po chan po da lan ni ba xin le la jun be pe ge nie zhen mi ma ge ran ki lo ri la den ne jun be jin tang xie tu me be zhuk zhun ki wei bo xi yin xin ti wo chai qi wei suo gui gu zhe ki pu ri mi ma ge lo zhu tang jun tang chen yue
1: zhuo bo zhong zhong zuo tian nan bian an zhu a me o lu le chen sen ba tu ji ji xu zhu yin a me o lu le chen zhuk zhi la nie wei tu te an zhu jin zhe nian xie sa zhe le xie xie ba ti pu ne a me o lu le chen yang ne ya tu zhu zhu tang lu zhuo zhong zhong nan bian lu zhong ki jiang zhe yang wei da xin pe ge zhuo wei zhe xi men du xu zhu yin

0: ngani pema yang zhong yin. Pochan potalan ni pe kangjian ki yu wei, la sa chong kye tu yu be ma bo ri si, lang bo qin chi du niya wa de bu ri ting du, chak xin. Nian zha zem lin yong su kye be, zem lin rin wei sun kye de chen ki che si ji. Pochan potalan ni jil lo chuk kya sum jik so ji lo, pe ge sun jen gan bu, pe bang le la gu ne, kya chu ngoy le, to che mi sum dom du kya, lak zem yu be. Marbo ji tok du xing ba tang, po chang ji tok ji jok sun yu jing, to che la mi kya tang ju dun zam yu, shan le nup gi rin che la mi si kya lak zam yu ba tang, ji kya kyun la mi chu si ma chik bum sum chi zam yu, wa san nam ke yin su nik ba, de pu si ki ge pip le, we se chim chim tu cho wa tang, so gong wa cha chi xin, dan na duk la xin tu to xin, ji nyam den ba si yu, po chang po da la ni che ri tok chu chu luk xin, do jik di mang di wa tang kyang ni do tang a ka rin ba ri chen ne xin ba yin be jak da sa xin den la long wa dong cha ki rin la sa yum so ki chap chi nu chi chung yang nyam ba me ba ji cha ngang gi nge ne yu po chang po da lan ni sa ki po chang ga po tang nu gi po chang ma po ni le chup yu po chang po da le nang tu yin tang che we gu nian tang tang ka so ha jang nang bo yu ba tang hya kang tang chun chi su su kyang we su dem gyu tang lo gyu min ne go ki dip ji so mang bo chi yu ba ti ta ki chun dang nam ba cha xin yu mu ta ki lo gu tang mi ri ta song ni sun nyam den ba si yu ten tong ga wa tang dung ma so ki top du juk tang sing ki chung me da so gu yu jing ga wa ri ri dun tu jang pe ga pen tang dung me ngue ki xian pu ni ta chun na nge sui be zhe xin dan na du ba si yu po chan po da lan ni ba xin le la zhun be pe gi nye zhun mi ma gi rang ki lo ri la den ne zhun be jin tang xie tu me be juk zhun ki ngue bo si yin xin ti mo cha chi we so gu gu zhe ki pe ri mi ma gi lo zhu tang jun tang chun yu
1: Rokpo chung chung cho, khen nambe ngan zhuit, ame olu le chen senpa, tu chi chi shuk chu yin, ame olu le chen chuk chi la nye we tu ter, ngan zhuit zin zhe nyam xie, sa cha le xie, xie ba ti pu ne, ame olu le chen yang ne yak tu chuk chu tang. Lop cho chung chung nambe, lop chung ki jang zhe yang we ta xin, pe ge zho we zhe xie mun zhu shuk chu yin.

zemi sadan lo sogo tsamayi nip, dili ya togoji nanja, di morat susu andadi, mraa la gedi nanja andadi nanti, kina barikim nanja, yamina la gedi namja piga ya chik, chik jimjui nindo dinde, da shunglai kisazi dinde li ya teje, anzo dili ya luji nanja, barikara teto, takcho kara cheku to, sada chitansi na anzo chana, dawari renal tamo to ne, daw sun nanta inji miji da gugu gore, di karasin la gedi lo chik nal kama chungi le yamar, di chanyumli ya dawari na kama riri le yamar ta. Di indu kira la gedi domje kama chungi chaba, ana tingmache le kama chungi chaba, ta pina lo mawa keje, tingmi kewa ina, tingmari le kama chuchurwa, nije gom niji niji, dili ya dombe lo chi na kama chungi chabri, kama chungi che kumpiki na nije te chabri. Di indu zamba ka chik ta pina lakdo khaba keba murudandu, ana ganda chumi chadi gana, ganda chumi ngunge, chimma tuba che parti basi yinlo soba. Da tizu tsangma manzo kalube ngondon parti digirwa di shindagla giga takshoy khur che tuya yo mare. Che zang gabri kaji ki genla tabshi kharyo le labro che da chik tsoba genna sanara, bugu genna sanara, dagar anle densi mesi da gange shivuji tu diya ur susu ka mewe sur, susu susu utu yu ni sur chita langa chosu mewe su cha diya ur. Da zogu kare san susu rangi, tangbo di susu rangi Susurana ya todam chiyadi, ang tangbo shaagurwa. Dine dinali ya, jik susui dinali ya, jik lujina ya da, susui laki ik naita ganda yime. Tui dewe lupzina le, ganchu shugu yurwa. Kha jik kalwe laki raabdaga, labdane, kalwe labdane gyuglu nje laki raabdaga, da gata kurcho je laki raasu. Da ina jisu sambe, dinde ik samu kikidunga. Shetan ganchu chile gane shevne, kiran laki raabri. Uyengya maungba nala, kiran karsani kiran ga tanda, yukshin lianja kaku shivuchung, joson shivutangu kyechu, tuju chamakos rwa, dinde kaku shivuchung, da ina laki raju singi sor, shigi yordile, maungba nalo ya, kira laki todam chayadi, tiwa ina galay kaga yore la, ginri dine tiwa ina chay yore. Chazan di indu laki gana ya, chik da gama chabda, bar tiwa diga ina, tuju tundu nalo ya, kirdu galo takshu chayab ina, o, da nga gama guja chasu, nye Sirinbe laki di gama gucha chasu, da gama sumle mi du. Da kaze cha arasin loji na gama chukji bido cha ayore. Gama chikdi karsin laki di chungur bada. Laki di chungi chi da. Pige degur gama chikchi. Di mevni gama chungi cha abna laki di tosub je yangyo laki di ya chik karsin kore ya gyalan chi ya ge gyugli nga chogri se tuyung gor ba. Zhu sho ke huifu ik mao si tuyung gor. Zedan gama chungi cha abe shugo. Zedan gama chungi cha na namzha thangbo di gyugleng gugu yore, gama gupchu taan laki shine ya lantu gu yore, gama nishu laks jabi ne namzha thangbo di taan gu yore, da gama sumchu laks jabda dinde chebne a laki di namzha nizan di gyugleng gugu yore. Tana gama jaje da lo sum yewa, dinde da lo nga yewa singi su dinde chaje dinde chebne ane khar chugore. Kaji yin laki tuju yosu tanga kama chungi ni chame ta tuju yosu mendo laki kama kori jie chame kaji kama jige jege mense yinde tonga kama jige jege nyume ta kama jige tawa mi tawa ni ya tukuruwa, de tukuruwa, nyo tukuruwa se yinde tonga susu laki kama dipika juye bini jigo ngu yuri shivli ya yube surza ye tonda kori ya marwa tango ne chana ani laki tuju yudu susu ma di jie chi laki jiwa ma kiep chana mota tanga mewa ana sugu tiksi nadu laki korda sugu nindir risha mota tanga kori me samje laki yu sha ani chi kaji dechi nadu da chik dedo yume hakuwa ya mendo da mota laki da tewe samtaa mendo su yukji jili yu jugo laki sugu cha ganga chadu lo khashe chudu laki pe tuju yuja lo sumza chin sar laki tuju yuja lo sum chin pe jili ya an laki di ina kena jiwa kiepa ya de mendo namzha thangbo tangze ya la ya demdu ani shine khalwe labda gwane che ige ya jordo se namzha pige ya gyuglin ya jik togo na che khalwe labda ya shine loma saba jik ngwe zinje la gigi gyuglin ya lobchon ta gyuglin ya ta dinze na gyuri shas chetan di indi nye teri di nali ya tanga zo tanda aranzu ta jik chungge la se sakho na lo le ta dinze se kama gyalak si chanjo, kama gyachu gupchu, dinde chanjo par mungu teche. Da mota angdani hachanga da yagu kurang siya cha, da angda ziku dinde redwa, dinde kusu dinde ka, da par teta mati teche. Ani mota taa mani wa, mota pige shibshi chemo tuba, shibje chemo tuba,
아니 라기 또 바직 제와 겸는 제와 기회 매 토르다는 토르다야 매 디디

0: lo some day ngana su chin chin chi di to le che ming le ya pa de li si na ba kong ge ge la na ni le ya ju si de le xiong yi ti ren ki gu ge sam di ju ji xiam ki lu xie di qi du ji gu xu ji na jia qi wei mang suo le ya xiam di xu gen ki de ji le su nam le ya pu ji yi na ten ge chuo le ya gu le ka su xu ge tan qi ji ren ge chuo tu zui kuan ba qiong ci gu bie pe yu pin ju xi ge zi chong ki chong mo zong pe zhi chong de le ya yu guo zhong jiang le ya pi ju ji gu tan qi pe ru pu da wa ne pu bi yin si chi na xia
1: Dekep yangshitan naso, kurangge, kurangge
0: payul. Sese payul ya jibe, dekep yinetan naso.
1: Lese, mutu yunga nan su, kyunki dikbu juje lichen na shu nan kenki, chadro lingwan da jiaobu shu niu kune yinan lichen zo jomu ni gulay khasu sumba toje na shu yin.
0: Lo chen ming le ya yung chui fu si ti nan ba, kunga yinan gila kamsa, tari kuibye song xie di rigu juje, chen dan nan xin shu yubye, ula lingye yung le ya piu yin si ti nan xia.
1: No, namja rizho ne dan nan be, ga yu si be, song xie ginyin bu yu ku chui, tirin ki ge zhun la tan dian zhu yin ne zo yung xu be, ga mu gu ju niang pu nye li chen ki nang tun chang ma, pu xa suwa la.
0: Lo, gana chui lu xie ga ju si ba, nang xin ga yang ga la, jo yang jo wa ni mi mi zi ra zhi ba la. Che zang gana chui yin na ga yang ga la, jo yang jo wa mi zi, chui do kira la ya, ga ki ki, din zhe na wa tan, tan ni xin yin na pa chie, tan ni xin yin na, lan bu khen zhe si che yin ne le, kira ge xu kem nan je, du ne dun tu kira na xu yin.
1: No, so she did get a long shinky singing trouble tan tan and sinking in kitty with using licenses in Yubel Chajo, Tinker Puja in a number so Chaleta, Lobjong, Delanga, Lidro, Yumbe, Mindu, Shuin, Gay, Shudin Jago,
0: Shudin Jago.

Kazakhstan denbe sembol hengge chemdeli thana na bol hengge ne sengu chobe le zen dini phenjong longchin nyen chin le khu phege longchin ki dawi ge khukhan si be le zen di ri nga le zen zokyo shuke ge jun yi nga chule zen di ris dawane ni me phar ki nyin dar chemyu chu chu

wen jam ki che mu ke yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki kyeop se tam je la xin jam pa pi ki na wa ge ku sim ki che mu chin cha ki da we kul kim to gang ki ke yin su re mo xin zha we tu chi zu ki ni xi le le de ki ku yang chen zam ji nang zhong 이간이 다우유기 골강시비 리체히

singe nam chho cham de le du thirin da we gi kor khan si be le zin thi chu ti sam le ya le so thin de le zin gi ship si chen gu nan ke bu san dum de la thang zhe chu ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na go

0: Longchen sensu yu bega chen sembol hingen shogu dili Longchen ke chelam de gu tandil hingen ne sen usu beli chen dini Pyeongchang Longchen yen chen le gongi pyoge Longchen to gui zhin shu be gam gubju yu be nyang ponye te dong le chen yi Tiling ke zislak be nyang ponye le chen dini ne ge zhun la ta dian zhun nye ne namo cho zo yung shu gu yin
1: Chong namo cho kamsa tiling ke le chen dini na ngini ge ngana zo yina pyoge ki te dong ka ne zo yung shu shin be ga yin la tiling ngana zo pa ki sheba zhi du nang gen yin na ngan ju nang shin basan la ri
0: Do, tanda sen shin be a ki la chong si be sung se di ngan yin ne ga chi long chen ki sen gen chobo tan tan nang shin kyo yin ki di bu yu zi li chen di sen shin yu be cha chong ling ge la pyo zi nam bu so tu sim zhu bu yong be min du shu yin

0: lo chong nam cho ti ling ni ge chi chi xu be lu xie tang gu ding na dian bu qian chen la ki dan nan be lu xie ling ge sai di a dian zhi la an na chu ling ge tu ci di xia cha duan a la ba du le xian gu ne xie bi ne le ti xia ni ni ba ran le ya ya nam xi cha chi xi qian duan
1: ren xia
0: ta le ling ge ti ran tang gu di ta ya zha zhong le
1: tan de dan gu yin da le le xie
0: zha
1: no ani ti ling ki san ju de da da zhu ji ki duan
0: ang
1: dian dian ge nan cui xin gen chong bu tan tan de xin cha zhuo cui ling ge dan ge pin yan mang bu ju ge ri ani ne yi ne qian an ti ling ki le zhen na luo le de mo gen zi la ne dan nan be ling ge xi be song xie jin zhi ji chi zhi xu yu
0: tang ran zhi le ang na cui xin zhuo ling ge tan cha zhuo ling ge ne yi ne le ling ge xi ya ki lu xie di zhi gu nan jie ani na ki ran ki zhu ji dan nan ken ge a wa ling ge tang ran ang na cui yi na kim da ling ge so ya pi nan go go mi ne le li chen na li ya pi nan che lu xie di zhi gu nan chou yu shi ba le
1: no
0: mm
1: an zhi li sen ki tie zhi an chan ning ge yun xi le wo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu tan chu ge su ma ni chu chu chu ge ni gu le wo ngang a tan chu ge ni ge chu dun dun jie yin an zhi pa ge xie ba zhi tu nan ken ge yun xi ba sa la yin

0: Lese, Tachena.
1: Talo ya usumo suko.
0: Lese, lolo. Shu ol. Loin se mokham sam. Loin se mokham sam.
1: Kukun kap sam gela.
0: Don se lo har shu ina.
1: La tsirik din tup sige yule.
0: Lese, sen tun tula se bak ne ina.
1: La ga chu shing, shik tu nam ling na jige yule.
0: Lese lo, lese nan chi chi shi be sun se gibe yu shong ha se shi bide yin.
1: Tha tha ma ga ten tu la de ga ga tu la la pu ne lu tu sing ji yong a te shi min ju shu chu yi le.
0: Lese, to chi.
1: Tine ga la, tamya ling chok ba chok tu sang bu su nam chong la zho nang ba sin ju cha cho chang ma len je. Nyayang punya chokwe choktu nyama kaasama na tso nangwa chato changma lenjia tang tena peyuru shukwe thokpo chewebe shikitari shukwe paju kaba sheru shu yuwe cho tsewe lala buya yi gala
0: Nese lo
1: Tena peyuru shu yuwe yumi chimti changma lenjia lala buya yi le
0: Nese
1: La tochi te chuktu nyayang punya lezat yakto yakto yunga trishi mintu shuchu yi le gala
0: Nese tochi na lo Shudenjia go
1: La shita jagol.
0: No.

0: No, senam chole senam chiji xu be ge be yu xiong ha se xi be su xie di ho long nan chui seng en chou bu. Xi zi ne be sunam do bla tan tan nen xin long ne yin be zhe xi gen chen la. Nam ne ne yin be ci tun zhu la jin ne xie ba yu jie zhi gun nan so.
1: Lo cham dian ge na chu chung yin ki di bu to le zhi mi le ya nong chun na ha si chi na ba gong ge yin na. Ge la leng ge ni le ya kam san xu yin ngai yin ne le tan de zhi gan le ya xin de xin be ga yin. Ti ren yin na a Kinanambe chiri shubi lusie dirigu shujie ngay le ro lingi le ya piu yin. Tiri nga na zu lega chi se gi ridi na to tsam yin be lingi ne dinja le ya isam na ro na si chi nan xia.
0: Lo ngani ne yin ne giwe yu shung hasa shibe sung xie di kwang tang kwang gi le ro ta na xing nan chun sen gen chobu ta lung chen ki kyu yin di bu yu jie li sen di si xin yu ben cha zhong lingi le ya piu yin.

0: No manje yurin chunda la yina.
1: La chishin de yindo ngue chishin.
0: Nesela. Anzu ni chena chiji xu be, tsirisam zhuna ne dan nan be chongge da wa zhomo xi be su xie di yin. Chunda la ge su xie di king ge yu xia ri.
1: A su xie di ta ho zhe ra ji xin yu. Le ni tang bo de tri yi. Rasa la ge to ni na xin be jian jie zhu la da dan zhu la ni dang. Xia ba de du na xin ba, a zhe ba san la qian na song ge to nan be ta ni ya peng yu ge wu zui da le su yong la qiu jie tri yi rasa la ge. Chale tamche tilang wana li ju yuwa mingdi shu ju da tsepsi tinangzu tamu la ane tosan zhuwaya yuwa mingdi shu yin le.
0: Nese, toche nan
2: shu yin? Nese,
1: nga dhri tamri di nga re ta loga yuwe sendro togo di da lasa yuwe sendro mung yung ji tamri turdu ji shu yin kondanzo ta yuri ngu ji tamri che su nga le.
0: Nese?
1: Loga shuwe nye koko sangwe wang ji ge to nambe sunam treshi la dan sunam dawa la dawa tirin la dawa la tukde we se la kenshi jenze la dawa nang jingi sendwa saba ujian la ta jensan la le nyamdo sunshe di nyamdo pyugi yinjan la
0: ne se la
1: konan to lo sabay na ane chale li ju ta ane rang rang so so ke ane ta pusam karay na nguyju yuwa mindi shugu yin le
0: ne se
1: ane ta to chumbi na ba le toche na shugu yin dita tepji le se nima tingzu ke to na ba aja diji la ta jensan diji la wamun la kungu la Treshi nubu la, sendwa nyingbu nyingja aja puvu tsamchiu la da, tsutunla la sungja di nyamdo tuija, chanamdo chala liku yunwa mingdi shuguin la.
0: Nese no.
1: Ese la za, ane tari chikati sendwa manyungji ya khananda tsanchi ji nyingi tole, ane da tsambi shuto masu, kuru masu ra na shuju da, ane chikati ki sendwa yong da, sabchua kasaka shugi sendwa yong la ngare, kara riu sa jine tumbu ji simbi tsanchi ja kuncho winja la.
0: Chungkye dawa chom dan na nye menbe al chungda la.
1: Chungkye dawa chom ba tumuji piwa man chan na.
0: Oh, si, nese.
2: Tari chungkye dawa chom piwa na chan ba.
1: La.
0: Nese, to chin da.